0: kubulabula ogamba nti ate musawo yunusi ismaili ateka akatimbikire
1: hanu kagadi mutawuni
0: tinkurora esimu yange tiziro 782
1: 0 musanji 82
0: mukaga mukaga
1: mukaga na mukaga
0: 80
1: kinana
0: 89
1: kinana na mwenda
0: 0782 66 80 then otekeko 89 mbutewe vya kubangu yagira na angi yunusi ismaili kera kumacha Jangwa ne Kagadi, Opposite Fellowship Church, ya Pastor Deo Mwesije, oje solo kubira nti ufuna obujanjabi. Vinji tu obujanjaba. Echikulu, chiri nti unaku uruwa lero.
1: Kiro kimu.
0: Abantu benji janjaba. Tingwe na muntu kuija mujonti ya Bolsa chikini kie. Aine chizi katugeze. Aine chizi buchi ulcers.
1: Ulcers.
0: Takufuruma kurunji.
1: Ego.
0: Agena mutoi na agulume na agumirirwa
1: ende ilimoru woya
0: ende ilimoru woya akweba jagala
1: kiata
0: aine kiata akorora ngaburi bwire bona
1: ega
0: abana akorora ekikumanyisa ntio ogwo muntu togenda kumujanjaba wiche mwaberenga akoze
1: eki akizire
0: akizire
1: ega
0: kija kutwala obwire Ugano nti na nkogu omujanjabira akozere ki
1: akizire
0: akizire ondi agano nti anya atekena kwenda banjanjabe male bibi wiki
1: mubiro bisatu
0: mubiro bisatu akete chikusoboka
1: chikusoboka
0: na bobo ine chizubu cha ulcers ina peptic ulcers ina gastric ulcers ina stomach ulcers ina kumanya nti babihoya
1: bihoya
0: deni ya bihoye byo byotagenda gama nti kine chihoya nchilozere Ngabu unula banti omuntu aine choya hambiri
1: hakuguru hamukono
0: nti kiro kino bora taho mubazi uja kusanga nenja chiomere
1: nyo kiomere okizire nengo jione takiazoko
0: nebide bihoya biba munda ekyo kumanyisa nje kintu chokujanjaba tokuchiroraho oine kumekinga shuma nti togenda kufuna treatment ya wiki emoso boloku bera nti okulachi
1: Okirirao nao.
0: Oine kumanya ndio chija kutwala obwire okukora ki?
1: Okukira process.
0: Norwecho ndio omuntu watu okufuruma kurungi. Ekyenda chikarugaho boya. Okuturuka deno gano nti atenye wengena mutoyi nyine kizibu wengena mutoyi tincha tinyine byenkurugayo. Kurugayo ruhoya. Ondi na gama tinku genda obuntu bulinge bukiringi bwembuzi ondi na gama chimkuturuka nsagama ondi ogama tutone runyola bwendi akantu tutone ruzimba ondi na ganda nti ate nkatunga bronchitis akakolola akakata gwayo
1: ego
0: obokutokusese mu musayi bokolo musayi kubera nti nafune kizibu kya ulcers nezimala ko obudde nga sikola ki nga njijanjaba
1: zangire
0: kukira so muntu yena bobo ine kizibu kya ulcers tichi kumanyisa nti ogenda kweso mubazi owike mwe okire nangwa wagine kweso
1: kutwala akaire
0: no wejanjaba uinzo kumala nti wikisinga satu ba wikisinga nya ngokola chi
1: no yeje oli habu janjabi
0: norecho nti omuntu bobo ine kizibu kya ulcers tuzi janjaba nezitereera notafuna buzibu. Dene chilala. Yeba na abantaba ine kizibu cha ania.
1: Hania.
0: Wakichu wale chintuwe cha ania. Mkwendo kubagambira. Nti ania osobola okubera nayo. Naye aino anio ina ania chi.
1: Hania chikakie kwa sirenka.
0: Yeah. Mulimu omuntu okubera nti aina ania zimbi sentula.
1: Ego.
0: Bubira nga wafuna ani ya zimbi sentula chitegeza. Ntio kabanza kufuna ichizibu chienjoka. Nizuduma munda. Ati mokutunga njoka ezo. Zikuwesoloza.
1: Ego.
0: Ogendo kwesanga ngazi mugundi ye. Ngazi zifunye chifochemu. Eiza muntula. Eizo kubanga wano wosibiru wa musipi. Kwa wali ichizibu.
1: Ego.
0: Katibu wafuna ichizibu echo. Ogendo kwesanga nga system. Kuono nikira, ntula nge zimbie eize ntule emu, ye zimbie
1: ego
0: ochumanyire, ntio solo kuzimbe ntula emu neveranga namu, nyomezi
1: ndi ya ina kizibu
0: deni ya ina chi?
1: Kizibu
0: ina kizibu echikumanyisa,

0: karege no henule kiteri.
1: Owa boda,
2: eh,
1: aivire kizozi.
0: Hey.
3: Chikatemba bro bro.
1: Bamusa nganake ya nyobutwa.
0: Hey. Eh. Na bonsoaza nyibire kizozi. Kanduge.
3: Dere bajaje bazirekere.
0: Bakwa kuiba bitaitu taitu.
3: Kuiba bijo.
2: Ebijurajura bin.
1: Eh.
2: Ebijurajura bin.
0: Mm.
2: Ebijurajura bin. Ya mubukira muka mwana.
0: Emijumbi.
2: Ya mubaba.
0: Apo akabata baliro muru.
2: Muka mwana.
1: Agatabara mwenjura.
2: Nyinabo akagamba abana ba mulembe baine kusworwa abasaija ba mani
1: eh hey, nka Geraldian
2: nka inywa kaguna Geraldia abaguda eh
0: hey. Hey.
2: Abasaija
1: njorote
2: mahogane basaija nguangure baima nyaiwo manyole kasaija
1: hey.
2: Manyampali nyuwera mugwa
1: yabo ba
2: piboxing komere kinyege
1: togiayo
2: bachuo kuita
1: araya gambira kuza imulira ikiboko
2: kirobiri manyabo nokuza imura
1: Babi mbendevi.
2: Ba, Sarangu.
0: Behoro mpali.
2: Behoro mpali. Mutenge sasonjo.
0: Otaganda kugeye.
2: Owe njoka.
0: Ba
1: kiasi manu.
0: Ndi ituwa
2: mweko. Mbali ituwa mweko kiasi manu.
0: Ndi ituwa musipi.
2: Nyegenya. Temulimu. Kukingura akakonko na rumu na huwera munda nkenkuba.
0: Uwe. Atika kusinga ya sangire kukunguru kwa kasatu kuno kukufu. Kamuro kwa gambo kusira kwa mazara.
2: Dura kwa Na yora yo muhara we.
0: Nda maho.
2: Hey. Nibaleka nibadudurana.
4: Mukaza mteiriga kavera ka mazi.
0: Amutuzire.
2: Batura agaraki.
4: Kandi vyo makano vikenga.
2: Agali freshi oba geira.
4: Wewe.
2: Awaira agakada akire kireki oba kahura.
4: Kuzoka agikireki.
2: Akavera yakaya akagurayira obaka akobuhunga kahoirwe mwensana.
4: Abaye mpaka kawiwe mwensana.
2: Ngamutera maiso mukifuba hakugurunga.
4: Kandi.
2: Eh.
4: Nale ngiroga na gehara.
2: Eki watawili tumuchikengere. Nka orufu mu rugamba kiyokora muno nawe bari chikoro omuraru na atera mazifuani
1: eh
2: ate omuraru akagende yasanga fuani ne yetorora agitunura
1: eh
2: agamba obuninyo bakagwira rukusinga ito muleke mwetorole motive
1: na muleka
2: na gapama naje gahoma nayo nega mugarura pe
1: ayali muraru hati no
2: omuraru atongere kweregera fuani Abiyesese reviyege
0: nko Agwemoka
1: Agwesweka
2: Ora ni bagamba mbiyesese ire nyo
0: Akoro omutwe
1: Oya tahiro omuka Akwata abisika agirati Akwata atakiyamanya na muhanda gwe kitabo Kugiagira Agwere yeye omwana Omwana we muto
2: Mwana mlekere mu kitabo
1: Kugiagira ngo mwana afwiri
0: Atibu kia na aroga Anangwa kondigambe Ebintu bintu kantabiye.
1: Na yaya akaburangiti omusigazo.
2: Na mutandika.
0: Kalaba kaliga kango nyuira kaliga kango nyuira.
2: Kalaba.
1: Gwa musagwa.
2: Na muhezi beta zira kunu. Zabunuka.
0: Amazire kateka ho.
2: Pa pa pa. Chiko kujuisa ka. Nakagulirize. Nakamba ati akaliga kano. Birungoki
1: ebikalimu
2: ebirimu kalega isabarongo sobora ko manya birungo birimu kalega
0: harumu sukari
2: aha
0: ekyo kimu harumu amaizi harumu natanga hose
2: aha abojo ngamba mukaliga harimu birungoki ebikusasura abojo bangamba harimu sukari kimu
1: aha
2: tanga hose
1: eyo
2: ngwate harimu ne birungo ebindi
1: ebibatamu
2: bwoko bana oyenda kanule okutamwe nja
1: otiyo
2: obundi noyongera mungu harwe kirungo kindi kikira kuba mbahindi
1: Eh,
2: bakiyeta miraji.
1: Otyo?
2: Ba miraji kirungo kirero.
1: Ni bakimanya bakinyonyo.
2: Eh.
1: Eh.
2: Ngwati bwo kugaita miraji, ukagaita
1: njahi,
2: ganja jahi.
1: Eh.
2: Ukagaita ginga, ukagaita sugar, ati no okora kalika.
1: Ni kanura no.
0: Akali kokonko.
2: Hata ukakwika mutwe.
1: Mm.
2: Buli kimu kikore byake. Sukari ineyo njahi ine.
1: Mm.
2: Miraji, ati miraji yo nige kuhindura ubwongo.

Borantele rota sindikile message tinja kuetegereza kube namba nyene nyingi. Mukago mdabanta kusevi ingire ate ukabipinga. Mkimanyiro kusawa kuine namba yange intagi sevi ingire kunu. Nigeria namba yunga. Ate chora akura jase teko message. Ogamiti samu galireye mwana umuko. Andoha radio. Andoha radio. Kale mulimuta bantu basaidi za wikara. Mulimuta bantu baka msegu. Mugama muta bantu bachatirikira. Mulimuta abantu banyakuli. Asaidi za ndaiga. Ndaiga kamina kabukanga songala. Asante, asante, asante. Asante sana kusikiriza. Minapenda, minapenda sana. Mina furaha sana kwa kusikiliza nukta saba. Mugamba mutabantu bakatikenge munda mukize musajja mkuru bamweta chairman Mujulizi John